0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin.
1: Alam ko.
0: Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ang aso ko eh.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano, siyat!
3: Siyat pa, siyat pa!
4: Siyat, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy rabakay ka.
2: Oo, sige. Ako na po't-tribut, dali.
4: Chat. Puslan man nga broken-hearted ka daw.
2: Galaw-gawa, Mangkano, Roy. Natamaan naman ko. Mag-action ko kong kalipong ba?
5: Na pamulitag inang biay.
4: Kaysa, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bagunin niyo mahubog. Ako, Mangkano is my name. Gahe kay Kuhugon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mangkano? Oh!
3: Mangkano, naratas at bagis yung balay.
2: Narata diri. Oh, Mangkano, abi man mo, di ka mahubog.
3: Oo, oh, umino mo, di ka mahubog ba?
4: Ano? Say, hubog, hindi ako lasing. Tuyok na akong pananaw. Hindi na makaya ni.
1: O, Kano, hubog na sad ka, ha?
3: Abi na mo, dili mahubog yung Mangkano.
1: Ikaw to, ha, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: O say hubog, ali ko gugag gani ako kasawa oi. Wala ko na hubog. Kamong duha, mo ni mahita mo ninyo. Kung muli mo nga hubog sa inyo, kasaban yun mo sa inyong kasawa. Darling, nagset lang kong mayong sampol ani atong mga kabataan karon ron. Nagdilip uli sa balay na hubog.
1: Nagset deng sampol ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasod na ko darling. Pasigay wakwak din darling. Pasod

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: More sa umaga! More sa umaga!

0: Oh! Sisayan mo, Urag! Sisayan mo, Urag, digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa Indoan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Lulas na kamo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Ay. Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando.
0: Yung sitaga kay Kobe. Oh,

Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded. Iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, dong. Poy di ta kaaboton, dong. Chay boton nga gaabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay.
1: Ana.

0: About do ka budlay man ni spilling on nga dala ni kundi ni pagadto ni do ga talang na kuhaw na no man ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo abi mamangkot kita are ay kay lolo lo di ni pagadto ang dala ngayon ni man
1: ambot gani apo ah. Naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo ko din ni makatundalan ni kinuha maniglakat. Duway managigahalin.
0: Abaw! Perte!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapisto ko dahil sa prunsit sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang na ito ha, nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Ay, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay ni Nong. At dari ko sinumangan kay dako na magay ko para di na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Sige, okay lang, Nong.
4: Okay na, jis.
2: Brad.
3: Ako yung mga tawag.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para di tayo matuwad.
3: Ay pa! Ano ipalikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakapiasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kay aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani maguna, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diya, nako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
3: Panamay, panaugun ko. Diyan sa lang bayan akong pamilite. Nilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di ako sa imulikon. Kay kaning duha, tambok man na diyan na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo man kang manimaho kagaso.
3: Wala eh. Di pa kuha na, libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, gunit, kay musubida na ta.
3: Panamay, nasudan
2: eh. Pakawin din mo.
3: Lisod na akong kahimtang sa likod
2: eh. Baho
3: na pa yung kagaso. May slide ang akong lubot. Pero matang ako.
2: Kurek!
3: Mahulog! Log!
5: Hala sa

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy Lito, nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanakoy na nanaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good nako, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre, Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. R-man.
1: Anak.

0: Pastor Nicanor, ipautron ta na kuning akong apelyido, maot mo kayo.
1: Nah, mahal na ba kayo magpautro og apelyido? Ang mas maayo ani, ato na lang nang balik taron, aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di good attorney. Ako guning ipautro, bahalag bayad kong mahal.
1: Time pa, kanong porsigido may dugang mag-ilis og apelyido, bisag mahal. Unsa magyuday ang imong apelyido?
0: Lobot.
1: Adamay.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: Nagay, kanang bala sabay-sabay siya, balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselos sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason, ha? Kay best friend, tamang ka bala sa una.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, pagkasweet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan magkukape. Napag-i-smile eh. For Kanor only. Himala, gini ako asawa ron ba? Ah, dilawan ako na yung kitimplang kape ka na ko, ala. Kuryagaba ni kape, ha? Pwede magpahitawa, malagi sa gulang asukan. Wapagin mo tangin, Kramer. Kuryagaba, gini ako asawa. Iyabo ka ni kape, ha?
1: Hoy, Kanor! Ganang iyabo mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay, ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasaylo ako, darling. Pati pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat nyo kay darling kayo mo kong itimplahan. Munang patimpla na lang kong usap, darling. Kawan ako matiwasongin ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami din akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oo, oh, darling.
1: O, dire bago. Imna ni o. Imna.
2: Kainit, kainit. Papasok ko.
1: Unya ka, Nor, lami. Ngano ning kunot pa na imuhang nawong?
2: Paita man yung kape, halin. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay bugas ay mong naw.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
2: Maride!
3: More sa Tangali
4: sa MOR,
3: My Only Radio.

0: Pangchang Yimichon!
1: Dito sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pangchang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Pangchang Yimichon!
1: May mga balakilon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw?
3: Ay, day! Daw sa lamok mo lang ang katol, day!
2: Choy, amigo ko, abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw!
4: There's more sa tanghali!
5: More sa tanghali!
6: OEK!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bago lang napagunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kayang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
1: Pow! Puwerte!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa mi ni Kanor ha, mamiesta sa mi dito Spikas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala na rin sa atong panimalay, okay?
2: May problema.
1: Mag-bring house rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Maayong kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Niya napay humba. Napadyo'y bukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na dyan ko gigutom dyan ko pag-ayo. Palangga dyan ko ni Kanor. Gidalan dyan ko niya bring house. Kaunon ko niya.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lamiaan yung, uy. Nga na yung mamanigis sagol-sagol. Pero okay lang, kay nagapa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay ko. Gikaon siya kung hugangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahugan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Ah, unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa ira!
2: Unsa? Iyon ni Kanor mo ang bring house ni sakwa mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mo ni akong gibring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako ni akong gagan.
2: Masama gini. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa mga darling. Asa mo na yung mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang
0: na. Ilam na darling. Sige ma, kao lang.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mau nang bayhana nagagamit og sabo.
1: Mao ba pewan kanor atong dakpon.
0: Ayaw sa chef, kanang masakpan yun na to sa akto.
1: Hmm, okay, atong bantayan.
0: Oh, di na chef, kikuha na sa babae ang sabo nga nagibutang sa plastik. Maghit-hit na siguro na chef.
1: Oh, nga na, unsa man ang klaseng nga sabo namang gibutang sa iyahang ilong.
0: Hala chef, pandamay, dili man din na sabo, tawas man din na.

0: Carla, inubos mo na naman subarya. Termina!
1: Salo-salong pang fiesta!
2: More sa tanghali!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
1: Ay, bakit?
4: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ang sama na yung manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Kay andam kong mupusta para na yung manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
5: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
6: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni! Kayo na kay sunoy na ni Boy di Bocha ni! Esaw kay ning sunoy na ni hybrid ni! Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! Hybrid ang mga pills akong ipakawal na ni! Daghang kay kong injection na ni! Pwerte kay isog ding sunoy yan eh! Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na! Layo na kay nasa kong sunoy!
2: Aw, kung mauman dahin na, ato na nang tari na!
3: Sa pamidugayan, tari na!
2: Oh, 50 mil ako ah! Oh,
7: 50 mil ako ah! 50 mil, bulagwa!
5: 50 mil, bay!
6: Oh, sige, kasado na tanan!
7: 50!
5: Oh, meron! 50!
7: Logro! Logro!
5: 50!
7: Salon, eh! Salon! Salon!
5: Maesco!
7: Maesco!
5: Maesco!
7: Maesco! Oh, sameron! Sameron! Sameron!
5: Meron, meron!
2: Oh, kana, Mangkanor, ibutang na imong manok. Sigurado na yung kwarta ni, ha?
6: Ay, sigurado na kwartang malabo na tani.
3: Kwarta ni! Kananok!
0: Kananok! Kananok! Nok! Oh, hindi na kayo manok! Nok! Nok! Nok!
8: Hindi na ka ng manok!
7: Sunog na yan,
2: ha? Mangkanor! Anong midagan mo tayo mong sunoy?
6: Pandamay! Akong manok, midagan!
3: Yung kahawad kayo na kay Hybrid, yung kanak ang kwarta, ha?
7: Ito! Kapuyo kayo ng mong manok! Nung dumi mang ganon, 50 mil ang sunog! Kinidagan ang imong manok!
6: Aw, sabong na yun eh! Abi man akong lumbaan eh sa sunoy ang atong apilan!
3: Hindi ni may uli mong kwarta ha!
7: Sige, bilang!
3: Hindi may sumayo!
6: Mudagan ko! Bahala mo niya! Mudagan ko!
7: Balik na rin!
3: Balik na rin!
7: Balik na rin!
6: Anok! Pulat ako, Nok! Sabay na tagdagan, Nok!

0: Hi, I'm Lito English, sir.
1: Sir, okay na imong sakyanan, sir?
2: Oh, maayo, sus. Sao na lang yun na ako late kung wala ka. Unsa man, muhawin na ang break?
1: Aw, dili gyapon muhawin ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang sir Bato.
3: Ana!

0: dong. Murag yung kakakong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
2: Hey! Palitin mo dali sa akong mami, peting inita! Espesyal mami kini! Akong asawa mo iting luto mo, nang ipanganan akong mami!
3: Oy, Mangkano! Isa pa ka mami!
2: Relax lang, children. Pang isa-isahan ta mong mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lami, magugay na akong mami, God. Oh, sige, isa pa na sa table 1. Oh, dito sa table 3.
1: Oy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ay, yes, darling. Tungkol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, unsa espesyal? Nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Pandamay, nilangaw akong mami.
4: Oh, tanawaw! Unsa ba na, nagluto-luto man na, oh. Di lang pag-yud isa kalangaw. Duha pag-yud! Hindi! Unsa ako na ni Maron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gustong mo tilaw. Oh, di ba? Katumagan ni kagahapon, boss. Ang nitilaw, ok-ok. Kato isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ingon na nakalabi ang among mami.

0: muskitero, muskitero, bakal ka mo dyan, barato lang.
1: Day, day, day, tagpila ni muskitero mo.
0: Barato lang namin, istig lima ng nakapisos. Oh, muskitero dyan, buy one, take one.
1: Day, day, day, ano man itong muskitero mo man? Why ko tinulugan niya gabi, nakasulod man itong lamok man?
0: Ay, nine, kasulod ganing tao, lamok pa.
1: Ma, abaw, puwerte!

0: Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sir Mang Kanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura imong balay! Unsa may mo'y kasulti?
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ang gusto na ko, blue? Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka, ganong pink imong gibutang nga blue ang akong gusto? Dalawa, dahil kita murag hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue, dili pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mang Kanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor paint nila eh. Pagkanindot sa kong balay. Kay ba humagong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikaw na magparipink sa kuwane.
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma.
4: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?
5: Fully loaded.
6: Pangmaramihan.
5: Salga sa tugtugan.
7: Let's get it on.
5: More sa hapon.

0: Gabi na lang, kada gabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
1: Ay, ano gina problema, Debre? Nami, ganyan na piramiga panguhit si misis mo.
0: Ah, problema, Gidebre. Tako kayo, Debre, nga problema. Tatlo na yung katuig ng ligad, napatay na si misis, Primo.
1: Nahay!
2: Abaw! Puwerte!
3: Maramihan, sold ka sa tugtugan.
4: Let's get it on. Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: Nagkanal, paitaan niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Na naman niya, Bitoy?
0: Pamahaw, ginamos. Paniudod, damban. Panihapon, buwad, putput.
1: Kunya, usa ba na diferensya, anak, Bitoy?
0: Teka, Nur, akong singot, parat na.
1: Ay, naman.
2: Wala nang sasaya pa!
3: Pag fully loaded, ang kasama.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Palagpakan nato si Mang Kanor.
3: Kuya, huwag yung kanta ni Mang Kanor, oy.
0: Woo! Salamat, salamat. Hello, Mike Tess. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palagpak mo niya. Palagpak mga tete.
4: Kina, Mang Kanor.
0: And now, the end is near. And so I face the final curtain.
3: Saan man na upigi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong giganta.
5: Lahan na lang, Manan. Kanapulo na lang, baigbal, kanta ba?
3: Uja, di masag. Bagrapuan. Arkabugaong. Bisigbo, bugaong. Diris, duke. Arkabugaong.
6: Bugaong lagi kayo sa basketball pati naman sa sigalong.
3: Mang Kanor, pamahasa ko, Mike, diha. Bito, Mang Kanor. Kami buwan, makanta buwan may. Bito, Mang Kanor. Kami bon, mukhang tabon me!
7: Ako na ito eh! Diyo, kataon! Kakataon mo ang ganiya, gato ako laway, gusto mong kanta! Uy, magkantahan, irisuple! Gusto mong kanta ka ng BJS!
5: O, sama na eh, bugaong! Makinasimang kanon, palungan na ako eh!
3: Palungan na inyo na! Sama na eh!
8: Aw, uyingon ana man lang, undangon na nato ni! Wala na yung mga anta!
7: Hoy, bitaw! Ujon ko, alam, ujon ko!
5: May ako may undang na nun ba? May klaro ni! Puros mga kanon mukanta!
3: Oh, good! Klaro!
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ni Mike B. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo!
8: Hoy, Mang Kanor! Namanggi mo man ang gidala!
3: Anong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo! Wow ko ni kaya kuha ni microphone! Muli na ko! Mahana mo niya! I did it! My way!
3: Mang Kanor!
9: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: ano man yung exam mo man. 0/100. Puro manisala.
1: Kabalo ka, babes. Ikaw lang yung insakto sa akong kabuhi.
0: Ulo mo, naton, wala ka gidiguro may nabalaan.
2: Abaw! Puwerte!
3: Turn your radio up.
4: You are listening to
5: Mix of Rock.

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Mm-hmm. Di nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamay sana-sana na makasupog balkong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayun yun po bang sa plato para di baboy tignan?
2: Yeah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumay ato.
2: Tama-tama, Gid. Baligyan na akong kotse ba? Malita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagid kayo na kuna.
0: Di ko na mong kotse. Daga kay priority gikarga na. Mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: Unya, kanay mong kotse. Napag-kinsing ang bukukuk na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilamdra, Mang Kanor! Kusog ro ba kay ka mang hulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Niya karon, imno ning saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay. Nasukod sa puto. Dili ang ako, Gigon. Wapo kay na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi nga na yun ko. Okay kay na at least bago na po naging mong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mo po si Tor, iwat ni mo. Malang magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginoo ko, oy gikilig magayon kay kodong. Oy pangalan pa lang bitaw ni Mudong, gikilig na kodong. Unsa kag magkaapelyido na tanoy?
1: Ana.
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on my only radio.

0: impressed.
1: More suck a bitch.

0: Pre, huwag ka na tinago sa akin, pre. Bala ko na pinamber sa ngiti mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre. Balaan mo, Gidman. Ano, be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw!
1: Perte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod nagkapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?

0: kano!
1: Kumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na to ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork yung taan eh. Isa na naka 3 points, taog yung taan eh.
4: Pilay tayo manabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na to niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mang Kanor, unsa man itong istoryahan nga? Ngay muha man daw ang gipustang atong premium sa championship. Unsa man eh?
6: Ito Mang Kanor, pandamay ka. Mapili tani nun, 2 points na barbang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya-kaya na. Pina-Stephen James akong tirada. Waba mo kayo ba? Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mang Kanor, championship game ni. Kinahanglan yun tamo daog ha? Kaya kung mapil dita, wag yun tayo premium ba?
7: Ayaw ka bala ka, ako'y bahala. Basta ka mo, dipensya lang mo, ako'y bahala.
4: Okay, sa katawa na muna. Okay, game na. Nasa 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mang Kanor, winning moment.
4: Last 8 seconds. Pasa naman si Mang Kanor, kaya may pasang bula.
7: No. Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
4: Mang Kanor, dawa na rin bula!
7: Nareceive na akong bula. Baka ang tinagay ko sa 3 points. Tirahan ako. Aliana! Pandamay, wag abot lang akong tira. Airball!
4: Mang Kanor! Anong waman ito kaabot?
5: Mang Kanor! Pilti na, Brad!
7: Pabitong-bikong ko! Agal! Sabag mo na bikongan ko! Sabag! Bikongan ko!
8: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
9: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Palingues, permeka na sa nang mintis. Permina!
1: More music on my only radio now.
2: More sa gabi, Express.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog ug sakto, palayo sa stress, ug salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Pre, kisa may magduwa karon sa championship sa PBA?
2: Ay, hinibra din Kings man kanor.
1: Hinibra din Kings? Ah, okay kayo. Uya, usa may kontra.
2: Bangkiruan Bulls.
1: Padamay.
3: For fun. More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Saga Big.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Usay si Gyayaw ni Mudiha Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa girong senyora. Way trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya diniha, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabaga na siya kahugasan ng plato diha. Mabaga siya kapang limpyo, kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang siya katabang. Kaya mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mong katabang. Naamoy ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ang bairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor. Nang guna mangani day na si mama. Tumiaging si mana pa.

0: Bukan dako. Karon dako. Mangunay din ang mananapok ka ng kauli. Mauna ako ugangan. Buotan na. Wapa pa. Ma, pasalamat ko kong anak ka din sa mo. Ay, kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire. Tungod sa katagas sa mga sakbot.
1: Ano ba? Ano magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin ka, nahadlog namang bitin sa daong sa kong ugangan.

0: mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Oka, permi ka na sana nakadapa. M-O-R! Permi na!
2: Music, Bobo Max!
3: Ow! Or to the Express!
2: Sit back, relax! More sa kape!

0: kadong. Noodles kadong no. Unsay noodles? Kuan manggod basta naa ka kay Lucky Me.
1: Ana.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor, kara, ulay na ta. Mana magtugtog atong banda. Murag asa man kamo sabay.
0: Ah, una lang mo kay dire na ko sabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Diha ko nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Una na mi guli. Tara, tara.
5: Una na mi.

0: Nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Oh, uya eh. Git. Grabe kape kay magigpan makaskas ang gitara ba.
2: Ay, ako sa drum nga nay. Kapoy, nakakong kamor.
3: Ay, asa ka na itong sunod tugtog bay?
0: Uy!
2: Sa oriental.
0: Kamura lagi.
1: Layo po
0: ba? Asa man akong bana. Asa na si Kanor?
1: Si Kanor?
4: Kukuhan ka nang...
2: Narara ko.
3: Nasunod, nagsunod.
1: Nasa likod, nasa likod.
0: Asa man mo?
5: Pagkala ko. Pagkalalabog ko.
0: Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
6: Next time ulit, Mang Kanor!
7: Salamat kayo sa ride! Sunod na po mo hit sa puko ninyo. Bye-bye!
6: Bye, Mang Kanor!
7: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
7: Panamay, si Darling!
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
7: Okay.
0: Idinih ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks a darit kay ka, ha? Ikaw, ha? Sungkaw ko, taka.
7: Siya, Dali! Siya, Dali! Maispin ako. Nihis ko, Dali, kaya wala ko'y pag-chipin sa taxi. Muna nihit sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Muna nisakay ko.

0: magandang loob, biyay ha? Ako pag yati ko ni mo, ganahan po ka kay mga chicks aladre! Ah!
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.
3: With

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, ali na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha!
1: Kanara, asay mga sildo?
2: Yes, darling. Diara.
1: Oh, nga nung kulang manig ko sa kalibo?
2: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit akong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy magug ko. Wa na magusan nila. Tugnaw ra ba dito?
1: Oh, ba? Huwag yung kay ayaw ka na!

0: pare. Ginkol bagad ak paglinog gakulop.
1: Balitaw gad pare. Ako, waray man. Nangalipay pa nga ni ang.
0: Ha? Balitaw gad pare. Kay ano man?
1: Kay an mga pinanhuhugasanan akon asawa nga mga pinggan. Nagkabubuong. E di, waray na ako. Huhugasan.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy ni, dakulao na ang tulak mo. Garo ka na nakahalon kibados na kabayo. Natali pa ka uminapakasal ni boyfriend mo.
1: Abo kaya kan pamilya niya.
0: Sisay, so ama o so ina?
1: So misis niya baga?
2: Dog only!
3: M.O.R. Life!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpa! Ay, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
2: Mang Kanor, bawal lagi!
3: Ito, Mang Kanor, di lagi pwede na gamitin ng CR dito sa barangay hall.
2: Gahiya ba ni Magulo, oy?
4: Out of order, gani. Gahiya ni mo, oy.
1: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung matakay mo aksyon na gubirtek. Huwag na kay kong singot, di ko ninyong pagamiton rin sa CR. Kesa may haw-haw din eh, kinsa!
2: Bawal lagi! Bahala ka, oy!
3: Bawal lagi, Mang Kanor!
1: Walay bawal-bawal sa army! Badyakan ko ni Kasilya siya na! Pandamay, si Kapitan!
5: Bastos kayong dako, Kanor!
1: Ay, kapay nga daw ni mo ka!
5: Kamalok ang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dire! Ewan ko si Kaya nagsira!
1: Kapilaks lang! Kami tugar, kalma! Ano na ka? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
5: Ok-ok si mong kagaray! Huwag niyo kay batasan ka, Nor!
1: Ispehan ko na, anya!
5: Kala nga ko may mag-ispehan!
1: Mura man po kang nag-ok-ok nun ka! Ay, nag-ok-ok! Nayokok may kamang sa imong now! Laga na kumala ka niya!
5: Kano! Kano!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Tay Kanon! Atagi kong dot, me! Atagi kong dot, ma!
1: Ay, Tay! Usay dot! Usay dot! Tiguwang nakabata ka! Dot lang yapon! Wako ilay kwarta! Oh, diyaw!
0: Pay naman na, Tay!
1: Oh, di ay pitot!
0: Sumali, oy!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto yung kong na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? O makagibuhat? Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw! Gusto yung kong nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Kung mubirada, tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful. Sa ganito yung ngalan ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidinhiki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanapunan si Makanor. Jami, ikaw ba?
2: Magunta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Makanor?
2: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Makanor, naa kay car? Kay sugtunti ka kung naa kay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na ni mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Parehas ang nakahamis.
1: Ay, Kanor! Mga darin na mong kanin, ha?
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba pa na mag-single ka, mga Kanor? Hoy, Kanor! I-plaster na niya ang mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling! Ako na nang isa kay sa tong car.
1: Aha! Car?
2: Kada de, piki na. Shortcut sa kariton de car.
1: Baka ito pa ka, mga Kanor. Uy, aba pa na akong naakay car. Kariton man di ay. Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sagabi
4: is on MOR. More Sagabi.

0: sa sulod sa classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal. Ma'am, sino ta naran?
1: Tikaw tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis kumanta ken sino ta nara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw Boknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Ti base sa piyak ng siya seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
5: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
2: Bow! What the?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mang Kanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo palayasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag income sa lima.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: At mo lumay pusong bato!
3: Yes! Ngayon
0: nga gituwi, hawag kayong kanta. Hawag kayo kapay turmo, neko yung pwede na kayo ka mag-concert.
3: Mao ba, Makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
3: Kanin mong tingog yung ana, mga haski-haski, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat, nabaya ka sa itong lugar.
3: Uy, Makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, Makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
3: Huwag makisanin kayo magkano na hawd kayo ni.
0: Maugali. Puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
3: Maayo na, Makanor. Pero, di ka hata malugi na, Makanor? Magpagula ko budget?
0: Dili lagi ka malugi. Kaya mabawi na to na, di ba, Tot?
3: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
3: Approve!

0: Doremi. Oh, pwede na ni.
1: El Toro, ready na ka? Ready na ka sa mong konserto karon?
0: Andam na ko, Mangkanor. Karon na dyan eh. Pero, kulbaan mo ko, Mangkanor. Oy.
1: Ayaw ka bala ka. Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Mangkanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuan na nito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Mangkanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko, ma. Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Mangkanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Maunag yun ni.
3: This year's
0: pharmacy. Maunag yun ni akong pangalap na mga concert. Artist. Maggawas ako.
3: El Toro!
0: May tao! Mangkanor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym! Ingon mo makakwarta ta! May tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day ang doon ni Putot. Kami day ang audience.
0: Yes!
1: Kanta
2: sige, na kanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Mangkanor!
1: Ipadayon na na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talk ni mo! Jim Gani, why tao?

0: Uy, may bumilya. Ilang taon na nabiba si Vanilla ko na may genie na, di mo? Bukusan ako, be. Aray na.
1: Oh! Hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akong sa butilya. I-gran ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kay mabalik na lang kusulod. Daw hindi ko ginakaya yung wish.
2: Aba! Pwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Pagdiyang Yimichon!
1: Pagkatos ng gabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may carrots kada kagkalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang imo baklon haw. Anon mo ang kalabasa kagkarots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dapat nag-agparty-party. Ay, nagiti babae, mabuting dan, wala dyan number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Right, so the JCR. Anya number mo ko na. Maminduag mo dun nga natirgas.
3: Marayt!
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw, katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sana ako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Pertigin niya akong asawa. Ako pa'y patimanaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, patumaro sa tambal makiinit kay kamao. Nakurukurong. Mura manignaw eksorsisi mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay tibo na ining tambal nga gipainom ni mo na ako. Murag na wag tanga akong kalintura.
0: Siyempre ba, para ko na sa ibu ha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko nimo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon naman kong tuktugaok. Kanor, unsa mo itong imong gipainom sa akong katambay?
0: Damay, ako ang gangan. Ma, mapampalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bak-bak-bak-baka.
0: Ma, di na mong kabunod na parang tabo mo, naging patuman sa kay tambal sa sunoy. Hindi ka rin naulian na ka.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo oh, naman. Kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
5: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kung kiss a letter, kung kiss a animal. Bawang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
3: Mang Kanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo. Kanang daggan kay chicks maibog na ko.
2: Na, sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako yung gupit. Kanor is my name, kuya. Okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay baon ako magupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir. Plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aiglohag, sir. Aiglohag. Okay. Dugo kamay, sir. Dugo. Oop. Hangad, hangad. Oop, lingi sa wala. Papugihon dito yung kagbayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindiran yung sa kilid.
4: Beautiful girl.
2: Ay, pagkahamis yung siya yung pa.
3: Ay! Mang Kanor! Anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan na, Mang Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ko na, oh, oh, oh. Bigyan na karoon ba, na?
2: Ay, sir. Ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa. Mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro. Pati inyong gupit. Kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na? Sumbago na karoon.
2: Sir. Tayo, so time naman ah. Pareho na magupit, libong na baro.
3: Tuod no. Ano, galinga din mo magupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Tama, Juga. Di man siya kanaw ni mong nabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Sir, nga agin na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na giniinom?
1: May ginapangita lang ko, day, ah.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo, da, sir, aw?
1: Ginapangita ko din, miss, ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar-free.
0: Abaw! Perte!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Basinwa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lamlanggod ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Tayong

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pakay ako. Wala na ako kay magurang.
0: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, siyempre, tawara nagpadakula sa kuya.
2: For life! Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Alex, lalaki na gid ang akong anak. Mag-uuma na, agriculture graduate. O dada, unsa may balak nimo itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madami flowers!
0: Madami!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Yeah.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor, manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay diniyo, basig ma-hold up ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw!
2: Ang pandamay! Hold up eh! Maaskig daw!
3: Ambilin yung pitaka! Ambilin yung cellphone! Madali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihatag na lang na para di na maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapes.
3: Ay, nasigyaw-yaw niya. Ihatag na, dali na! Ay,
2: Relax lang, Mr. Hulapes. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako ning ihatag sa imo. Sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ning cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangkang, ano imo mako ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ni pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal! Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatong chance nga makaligaw, wastong tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold up ang kapir.
2: Agay, dali. Wala, dali. Oh, agay.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: MR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for kapiling ang My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: nang. Pwede ka ulam, kaldero. Matigang nani kami, hiwara pa kami kay Iapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata kong babae ah.
2: Ara, magportahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne. Pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang, ne.
3: Ay, nagano-ano kay mo ya Bordagol man? Ma, si Bordigolo?
1: Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na. Nakalisin siya na nasakon.
3: Ay, above 40?
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Ne, rumduma nga ne. Basta halabaan bitis, bihira magmintis. M-O-R.
1: You're listening to M-O-R, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot-tamor!
0: Hugot-tamor!
3: Naku, Sogi! Bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin! Hugot-tamor!
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ready ka na ba?
1: Ready na! Ready, set, more!

0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon anak, kabalo kayo!
0: Amaw ba? Niyang report card sa mong eskwelahan tayo! Piyong nga imong mata, unya, pirma hida yun!
1: Panamay!
2: What you waiting for?
3: Umagang nakakagana?
4: Wake up!
2: Dito!
3: Sa All Hits Carrera!
4: Tara na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalamang kapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imugikawa ko, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takal pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kamalong ko! Imugikawa ko, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakal pamasagil. Pinaya yung tingong kay mauwaw ta siligan.
2: Ay! Wiwi, wow! Ikaw ba, wow! Imong gikawa kong baboy!
0: Wala lang ko ng nguha to imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi man?
2: Oh! Nakabuhi! O kamalokong yung ikaw ni kuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Abi na kong baboy! Abi na!
0: Ayaw sig patakang pamasanggil dya, Turo. Wala sa kuha imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang kong 2,000! 2,000 na lang para sa kong baboy! Bayarin ko!
0: Tisa, ano mo bayad mag ko? Kaniwa nga to'y mong baboy. Wamagan may halos na kaon paglitso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo to. Di pabayro ko ni mong 2,000. Ihid bangga dito. Diwat ni mo.
2: Mang Kanor!

0: Ay to, nga to bad trip kao.
1: Grabe bisungod sang utod ko bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Ilipatan ko bi pre nga birthday niya gili subong adlaw.
0: Ah, amo lang gid na grabe gid sungod ya si mo. Ano malain daw?
1: Malain gi pre eh. Kiti kapid kami mo.
0: Wow, puwerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, alay na gud diri Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga gubay. So good karon bay, di na gyud ta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay Chef. Dawat man ako ng permintir ako nimo insultuhon matag buntag.
1: Mo bitaw lagi nga nangay ko pasaylo nimo gyud. Kay usahay init lang ang ulo matag buntag ba. Busa, so good karon bay. Matag anin ako diri, di na gyud ta ka insultuhon.
0: So good pud karong adlaw ah. Di na nakuluan nimong kape.
2: Ana.
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao. Di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanurno.
0: Oh, di saging. Kaon mo'y.
1: Salamat, Gor.
2: Mga brother!
0: Padamay. Ang aliwas.

0: Sa sulod sang classroom.
1: Bo classroom naman liwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayaba! Fuerte!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Paita ni ketchup. Uy, morag yun o gugma. Ngano na himo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi. Pero daghan kay makisaw-saw.
1: Anak!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Pagdamay kape, madyugay ko. Huwag madyugay kaya ni rin, darling. Di ba nalang peace na? Peace, peace lang. Sa di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Nino na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Ang sama gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Ang sama, mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, gikapoy lagi ang taon ko. Maluoy pong kakapoy ka sa construction. Naghagay kong giyarsang siminto, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantong hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kinay ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Ya, tik.
3: Wala na rin, palayo na rin kay hapit na finish line. Una-una ta

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga nambal may naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
1: Abaw! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela.